mga aram, nasraw dapat ding yata drum program dangdut nga minggu ta, yad na minggu ati. Nimun biasa, at taribi praman nga ragu-ragu dangdut, so derem nga sapa rais. Min selamat teman minggu gah di so praga-prangan, selamat ngarup minggu, selamat dapat ding yata ya. Ngana aku harap so prag derem buat senang, nga picuri praman di YFM video lebih-lebih si ngarup mati, nga tadi so sama kedingah program dangdut ngarup minggu.